0: chung Soto yun o chay
1: Iyaw, macho kalaywa Kancho kan para fray kiko na pala na ikipa Ima soto yun o chamantang di masyanki
0: Ay
1: Ima na siya sungkin kalaywa Mancharis ka makasyanki
0: Aswang mana chakak chukas ka Ay Mosko yuku siya skaning machakoy cha
1: Riki, niya ka mantanya richari chisayki Kantok mana richarin kichu
0: Machakoy cha Ima tatak munangkiri
1: Kuchu chama nga chuy Niyo kapas munani Chikalyampas punyayru kuita Akko Sinchitan rupay chayamusha
0: Hamuy Niyo kakas kayman Hako Kuska punyoruko sunches.